Canting jali, catatan penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.

Parmaturadjid menawi katiti priksa. Carta kabedalaken sumanti-wanci boten badhe ngujuwani. Nek kabehmu padha mirantu ndang ora pisan dandan. Kabeh pinungade kaping bodol nok-nok ngestaken dawuh.

Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta. Sutresno budaya salajengipun wonten ing ngarsa panjenengan badhe katuraken giaran Bangun Desa.